0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
4: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
5: and Best Cafe Black,

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio 99.7 News FM. It.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee,
6: and Best Cafe Black.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalang.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Trippin' music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasara

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugna, Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
4: Gen Z!
3: Gen Z.
4: Pinoy!
3: Pinoy!
4: Pinoy!
3: Gen

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, sa One Radio, Pinoy.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
5: Pabili po.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
7: and Best Cafe Black.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
7: and Best Cafe Black.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
4: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Trivia music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
6: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia. Rasyada ang mga bareta, Parada 30 sa inyo ng madadango. Parada 30 bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30 yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Sa headline sa kan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30 headlines.
1: Riden Kamuka na Malinaw Albay na iuli ang nabulawa na medalya sa Palarong Pambansa 2026.
2: Bicol Region lewat na naibulsaan Best Billeting Quarter Award sa katatapos pasalong Palarong Pambansa 2026.
1: Live stream sa sesyon hinagad sa sangguniang bayan kan Santo Domingo Albay.
2: Rank 2 most wanted person kan Castilla Sorsogona timboga sa operasyon kan mga otoridad.
1: Sarong lalaki arestado ang makali sa masabat anas darang kontrabando sa Matnog Port.
2: Lalaki arestado sa buy bust operation sa Libon Albaya, 28,000 pesos na kantidad ng pigtutubodang shabu na kumpiskara.
1: Sa lado nasyonal, Senado mag-igot ni na siguridad sa piglalaomang pagsumikira ka ng simbaga ni Vice Presidente Sara Duterte sa Article 7 impeachment.
2: BP Sara, may hanggang alas 7 in banggi ngani na magsumiter rin kasimbagan sa impeachment complaint.
1: Labi sa 28 milyones na estudyante piglalaoman ngunya na school year 2026-2027.
2: Libreng bar as in board exam sa mga kwalipikadong tios na Pilipino ipigbubusola sa Senado.
1: Trillanes, preparadong mag-atindir sa imbitasyon ni Senador Marcoleta sa pagporbar na pag-arasto kay Senador Bato.
2: Pagtalubo kan factor gate prices, nagluway kan bulan ni Abril sigon sa PSA.
1: Sa luwas sa kanasyon, 5 katawo gadan sa karambola kan mga bihikulo sa Virginia.
2: Iran, ipigdoon na warang kasunduan sa US, sagkoday na si Sherto ang diretsos kay ni.
1: Sa sports, Spurs laog na sa NBA Finals sa makalis daugon ang Oklahoma City Thunder sa Game 7.
0: Parada 30 headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan nin Lunes, Hunyo 1, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30
1: Siring na kita sa detalyes kan mga barata na tudsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Naiuli ni Riden na kasitas kamo ka na balading malinaw albay ang bulawan na medalya sa palarong pambansa 2026. Inian na sa larangan ka 9 ball billiards competition na sa kakatapos sa pasanang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Uli digdi, inumaw si Riden sa iyang skill, determinasyon at dedikasyon na nagtaunin onra bako sa nasa sa iyang lugar kundi sa bilog na munisipalidad kan Malinaw, Albaya. An sa iyang achievement bilang billiards enthusiast, nagtataong inspirasyon sa iba pang mga atleta sa pagikan sa iyang pagpuporsige para sa triumpo ka na bilog na rehiyon.
2: Yan transtanto pinatunayan kan Bicol Volcan sa bako sa naang tibay sa lado kang sports kundi imagin ang pagiging disiplinado kan mga delegado. Liwat kaya na naibulsa kan Bicol Region ang Best Billeting Quarter Award sa katatapos pa sa ng palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Naresibi kang delegasyon ang honra kasunod kan pagiging malinig as in organisado sa saindang billeting quarters sa bilog na durasyon na kang nasabing sporting event. Patunay sa nainikan padagos na erepwarso sa kanrehiyong Bicol na nagbalat o magwalat nin magayon na marka sa billeting quarters na sa indang pinagtinirana. Marumduman na sa nakaliis na mga taon ang Bicol man ang nakakapag-ulikan kaparehong award sa Best Billeting Quarter.
1: Yan, trastanto formal na hinagad kan Alkalde kan Santo Domingo na si Mayor Nomar Obong Banda kan kay Vice Mayor asin Presiding Officer Mark Aguas na magsagibon ng live streaming tuyong makondusir ng regular asin special sessions ang sangguniang bayan na sa surat na pinadar kaini. Sinabi kan Alkalde na ubeheto kaini na mapahewas ang transparency, accountability asin participation kan publiko. Magkakatabang manisubot ini nganing maging buka sa publiko ang anuman na diskusyon manungod sa ordinansa, resolusyon, appropriations as in iba pang importanteng orolaya. Dugang panibanda, mapapakusugman kay ni ang tiwala kan na publiko sa lokal na gobyerno. Sa presente, piglalauman ng kanopisyal ang positibong kasimbagan na sanasambit ng kahagadaan na.
2: Pasiring man kita sa mga detalyes kan Barreta duman sa Sorsogon. Timboga sa ginibong operasyon kan mga otoridad ang rank number 2 most wanted person kan banuaan kan Castilla Sorsogon sa barangay Dinapa kang nasabing lugar. Binisto ang suspect na si alias Deborah, 33 anyos na naarestara sa bisa kan warrant of arrest katakod kan kasong qualified rape na warang pigrekomendang piyansa as in rape by sexual assault na may inekomendang piyansa na 200,000 pesos. Sa ngunyan, nasa kustudiya na ni kan Castilla Municipal Police Station para sa magkakanigong dokumentasyon as in tamang disposisyon. Yen transtanto, padagos man na pigpapahigot kan mga kapulisan ang kampanya laban sa mga wanted person nganing mamantinir ang katuninungan as in kaayusan sa nasabing komunidad.
1: Yen transtanto, arrestado ang nasarong lalaki makalis na masabat ang darang kontrabando sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon. Ligon kay Matnog Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Wilfred Lloyd de Verdin na nasabat ini sa screening sa pantalan na ang nakahinahinalang item kung kaya tulos na pinakiulayan ang suspect ay nabuksan ang darakaining bag. Kung sa ina, tuminambad sa bag ang marijuana asin sarong glass tube. Dugang panibartin na nabako na iniya bago sa lugar kung sa ina, pantulong kaso na inikan mga nako ang kontrabando sa screening pasana. Ana naunang bita ng suspect gikan pa sa Cavite kaibaan na sa iyong pamilya na mabiyahi kota na pasiring sa Visayas. Mahigot man ang napigpapautobakan pidaya asin Coast Guard ang seguridad sa pantalan kung kaya na isubuot makakalusot ang nasiring kaining mga kontrabando sa pantalan. Sa presente, bigga preparar na ang mga dokumento para sa maninigong proseso kana suspect and nagbabayular sa kasong possession of drugs and paraphernalia kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Yan tras tanto, balita dumana sa Libon, Albaya. Arestado ang sarong lalaking pigtutubudang tulak nin iligal na droga sa ginibong by-bust operasyon na sa Banuaan kan Libon, Albaya. Binisto ang suspect na si Alias Rico, residente kang nasabing Banuaan, asin kabali sa pigkonsiderar na street-level individual. Naaresta rin niyo makalihis magpabakal nin na sarong pakete nin pigtutubudang shabu sa sarong poser buyer, karibay kan 500 pesos na marked money. Nakumpiskar pa sa iya ang tulong kadugangang pakete nin pigtutubudang shabu, sarong digital weighing scale, sling bag asin pirang barya. Pigkarkulong maabot sa kabilugan ang 4.12 gramo nin pigtutubo ng shabu ang nakumpiskar na may kantidad na labi sa 28,016 pesos. Kinundisir ang operasyon kan mga personahis kan Libon Municipal Police Station Drug Enforcement Unit asin Philippine Drug Enforcement Agency Region 5. Sa presente, nasa kustudiya na kan Libon MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon.
1: Padagos ang pag-iromdom kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko na ligayan ang pagpasiring sa mga lugar na bago pamilyar asin na kung igwaligding presensya kan jellyfish o dekya. Sigun ni Far Beagle spokesperson Rowena Briones na mantang may nagkaperang jellyfish anday nagkakausa ni kagadanan na anak pinisirman ining magkausa ni skin irritation o malugad ang balata. Abiso kay ni sa mga beachgoers na magsulot ni na protective gear asin maging vigilante orog na kunday pamilyar sa sendang palibot. Sa presente, wara pa man na nairistro ang ahensya ni nagadan huli sa jellyfish sting po na kan Abril kung sa'yin nagpupuroon na magsiluwasan ang mga ini. Badagos man na koordinasyon na kan BFAR Bicol sa mga lokal na gobyerno asin iba pang partners para sa information dissemination mapanipitigi. Dugang ni Briones na ang sighting sa kan jellyfish ang nagdudurar hasta bulan na kan Hunyo huli sa mainit man na giraraya ana panahon. Mientras tanto nang apudan ngunyan na probinsya ka nagatanduan sa mga ehensya de gobyerno na maresolveran ang napikakahampang na problema sa supply ng kuryente magin sa tubig. Sigun na kay katanduan sa Governor Patrick Azan sa huli ini kan rotational brownout asin padagos na load shedding kan nasindang electric cooperative magin na epekto kan El Nino na nagresulta sa pagkamarakan na supply ng tubig sa probinsya. Katakod kay niya nangapodan ang sendang opisina na maaksyonan ini kan National Electrification Administration na Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Power Corporation na ana problema sa supply kan kuryente. Nangapodan man si Asanza kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makiaraman na Office of the President sa pagikan national agencies orog na kan na Department of Energy as in National Electrification Administration na nganing matabangan na mamanihar ana daiya pagkakasinabutan ng kan Board of Directors sa kan First Katanduan Electric Cooperative Incorporated as in FE-Kelco Management na maayos tulos ang issue sa Emergency Power Supply Agreement. Dugang pa ka na gobernador na importante man ang napaglaugan renewable sources of energy sa sindang lugar. Mientras tanto, pigasigurar man kay ni ang namamanwaan na pigigibo niya ang gabos nganing maresolveran ang nasaindang problema sa kuryente.
0: Parada Puerta! Parada Puerta! Barreta! Lugan!
1: Alas 5:15 sinina pagkahapon. Basiring naman kita sa detalya sa kan mga barata sa Lato National Lato Cedo. Get best coffee green section 1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nito yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Parada Puerta! Parada Puerta! Barreta! National!
1: Pinanginotan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA Chief Operating Officer Mark Lapid ang turnover asin formal na pag-abre kan Tourist Trust Area sa Banuaan kan Patikula kan Nagalis na Sabado. Kaibanan ni Lapid sa programa sin the Vice Governor Abdusakura Tan, Department of Tourism Undersecretary Mayra Paz Abubakar, Department o DOT Region 9 Director Dara Mea Cataluna, asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Sulua. Sigun kilapid ang TRA sa Patikula, Sulua, kasabay sa 17 tourist rest areas na natapos na sa manlain-lain na parte kan nasyon. Iniman ang pinakaenot na TRA na may Muslim prayer room na pinondohan ng kantiyaza sa rong government-owned and controlled corporation sa irarong kan Department of Tourism. Obeto kan mga tourist rest area na magserbing komportableng pahingaluan kan mga biyahero sa pagikan na pagtataunin impormasyon manungod sa mga atraksyong panturismo na may malinig na kubeta asin espasyo para sa maipahiling asin maipabakalaan mga lokal na produkto. Sa presente, nagpapadagos ang TIAZA sa pagpatindog ng 39 iba pang tourist rest areas sa iba-ibang lado kan nasyon. Mientras tanto, nagpautob din mas maigot na security measures ang Senado kasabay kan itinalaan na deadline sa pagsuod na ni Vice Presidente Sara Duterte kan sa iyang simbag sa article sa impeachment. Sigun sa abiso, sagkod alas 7 ng banggi ang union na Hunyo 1 ang napinisir sanang magsumitir na ni simbag ang Vice Presidente personal man o sa paagi kan na abogado o sa electronic mail. Magigarong daw mang formal na naihatod kay Duterte ang summon sa kan Mayo 20 doang aldaw makalis mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pignala o mang mapuon ang impeachment trial sa Hulyo 6 kung sa ina mahampang si Duterte sa mga reklamong culpable violation of the constitution, graft and corruption as in betrayal of public trust. Uli sa piglala o mang pagragasa kan media as in supportadores as in kritiko kan Vice Presidente naglatag in office of the Senate Secretary kan mga panuntunan na para sa coverage as in nagtalaga nin mga lugar kung sa inpudisir magsagibo ng press briefing ang nakampo ni Duterte. Sigun sa Senado, obheto kan mga lakdang na masyarto ang matano salbado asin na epesyente nga proseso kan napagsunod ni simbag mantang natatawan manin bastanting access ang media sa importanteng nga kaganapan na nakikipag-ordinar naman ang National Capital Region Police Office sa Office of the Sergeant at Arms nga nang syarto na nakayusan sa palibot kan Senado.
2: Yentras tanto hasta alas 7 ng banggi na sa nangunyan na aldaw, pwede sir na magsumiter si Vice Presidente Sara Duterte nin formal na kasimbagan sa Articles of Impeachment na ipigsunada kontra sa iya. Sa ipinaluwas na abiso ka na Senado, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na pwede sir na isumiter kan Vice Presidente ang kasimbagan po na alas 8 ngunya na aga hasta alas 7 ng banggi na personal man o sa paagi kan email. Bilang paghahanda sa posibleng personal na pagsumiti kang dokumento, piglimitaran kang Senado na access sa gabos na parte ng establishmento, ngani na maimbitaran ang kariribukan na o pagsusuksukan na kan media. Sigun sa abiso na solamenteng mga otorisadong opisyal kan impeachment courts asin ang mga miyembro kang legal team, kana Vice Presidente sana ang tutugutan na makalaog sa Office of the Senate Secretary kung sain re-recibihon asin ipoproseso ang nasabing dokumento. Ipiniliwanag kang Senado na kaipuhan ang nasabing lakdang, huli ta limitado ang espasyo sa laog ng establishmento asin sa pinaglalao manadakol na media personnel na magkokober sa pagsusumiter o pagsusumiter nin kasimbagan ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Kumpiyansa ang Department of Education na maabot kay niya na 26 milyones hasta 28 milyones na mga estudyante ngunyan na school year 2026-2027. Sigon kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, bastante ang mga teaching as in non-teaching personal linda sa pampubliko sa elementary as in secondary level para sa nasabing numero kan mga estudyante. May mga eskwelahan na kulang ang mga paratokdo amantang ang iba mas kadakol. Basado sa sindang teaching to student ratio, igwalin sarong paratokdo sa kada 35 estudyante sa elementarya, mantang sa sekundarya, igwalin sarong paratokdo sa kada 40 45 estudyante. Mantang ang ratio kana klase, saro sa kada 32 na estudyante sa elementarya, sarong classroom para sa kada 39 sa junior high school, asin saro para sa kada 36 para sa senior high school.
2: Yan transtanto ipigbusol ni Senator Erwin Tulfo, nagibuho ng libre and professional examination fees kan mga kwalipikadong indigent bilang tabang sa pagkuha ni dakang lisensya para sa prosesyong o profesyong sa indang pigkuha. Sa iyang Senate Bill No. 2035 o Free Professional Examination Act, gigibuhong exempted ang mga kwalipikadong indigents gikan na sa pagbabayad ni exam fees. Sigon sa senadora, napugulan kan mga kadakol na professional exam fees bako sa naan pag-uswag kan mga Pilipino, kundi ang pag-usbong kan bagong henerasyon nin mga profesional sa nasyon. Kabali sa Free Professional Exams Act ni Tulfo ana Professional Regulation Commission Board Exams, Civil Service Eligibility Exams as in BOR Exams. Sa nasabing propuesto, ang kwalipikadong indigent ang idedetermina kang Department of Social Well and Development ang ahensya na magtataonin sertifikasyon para maipresenta sa Professional Regulation Commission, Civil Service Commission o Supreme Court. Nganing masyerto na makuha ang objeto, limitado sa naana sarong beses sa sarong taon ang pagkuha kang naunang bitan ng binipisyo.
1: Mientras tanto, preparadong tanggapon ni dating Senador Antonio Trillanes de Ford in kasong imbiteran siya ni Senador Rodante Marcolata, nganing mag-atindir, mapadabit sa pag-arrestar kay Senadora Ronald Bato de la Rosa kan Mayo 11. Pagdoon ay kan dating Senador na daini na tatakot in kaso ipaapod siya ni Marcolata, nanindugan pa ini na kaya siya yaon sa Senado asin may kapot na kopya kan warrant of arrest tali sa International Criminal Court. Uli sa inagyata ni Senador Bato na arrestaron siya. Iguaman ng impormasyon si Trillanes sa kinamumugtakan ni Bato, alagad ka ipuhan pa ining i-validate. Magigirundo mang tigahanap kan mga otoridad si Senador Bato makalis na mailuwas ang warrant of arrest kay ni hali sa ICC uli sa crimes against humanity ipuunakan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
2: Yan transtanto nagluway ang pagtalubo kan factory gate prices sa nasyon kan bulanin Abril kumparar kang nakalis na mga bulan. Uli ni sa mas maluway na paglangkaw kan mga presyo kan mga refined petroleum products susog sa datos kana Philippine Statistic Authority and producer kana price index para sa manufacturing sector nagabot din na 12.4% paglangkaw kan Abrila, mas maluway kaysa sa 12.6% paglangkaw kan Marso. Alagad ang pagtalubo kan producer price index kan Abrila, mas marikasa kaysa sa 0.2% paglangkaw kan kaparehong bulan kang nakaaging taon. Ana producer price index iyoan nagsusukol kan average na pagbabago sa mga presyo kang kung sa ina ang mga produkto kan mga domestic manufacturers ipinababakala sa mga wholesalers sa lokal na merkado sa sarong based period. Ang division kan industriya nagkontribuera ni 62.7% sa pagluya kang tauna na pagtalubo kana producer price index para sa manufacturing kan Abrila. Particular kaini nakapagrehistro ni na 5.3% na paglangkaw sa mga presyo kan factory gate price kan Abrila gika na sa 8.2% kan Marso. Sa natatadang 19 na division kan industriya, 16 ang nakailing o nin mga paglangkaw kan Abrila, arog kan mga food products, mga gamit sa transportasyon, mga inumon, mga kemikal asin produktong kemikal asin iba pa. Sa ibong lalado, ang mga division kan industriya na nairehistro nin mga pagbaba kan Abrila, kairiba ang mga paper products, rubber as in plastic products as in mga electrical equipment.
1: Alas 5.25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtaka na kanan sa tuwing panahon. Natod sa Indokan, Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipon yanin minerals kay gulin ang pag-inom nin sarong kapsula roll daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 15F, unong kay Typhoon Domeng. Nakaluwas na ini sa Philippine Area of Responsibility. Kung sa'yin ang lokasyon kay ni nasa 795 kilometer northeast dakan Itbaya, Tabatanes. May daraman girarin ngayon kusog din paros na maabot sa 120 kilometers per hour. Pagbugso na maabot sa 150 kilometers per hour. Mantang naghiro pa northward sa kaskas na 15 kilometers per hour. Paasiring naman po kita sa mga barata sa luwas sa ganasyon. Gadan ang lima katao makalis na karambola kana pirang bihikulo sa Virginia. Sigun sa mga kapulisan, nangyara na aksidente sa Interstate 95 kung sa'in na inararokan na pampasaherong basa ang pirang bihikulo sa hampangan kainiya. Iguang 44 katawang iba paan ay dinalagan sa ospital na nagsapar rin mga lugad huli sa aksidente. Nasulo pa ang nasarong bihikulo huli sa matinding pagkakabangga kay niya kung sa'in. Apat na katao ang nagaran sa law ka na saping bihikulo. Madagos na pigaarama kan mga otoridad ang kausa ka na aksidente kung sa'in. Pigahanda na ninda ang kaso laban sa driver na binisto na si Jing Dong kana Staten Island, New York.
2: Yan transtanto ipigduo ni kang chief negotiator kan Irana na da imatugot ang terana sa anumang kasunduan sa Estados Unidos. Sagkod da iganap na nasisyerto ang diretsos kan mga Iran, kasunod kang report na nagpadara subot ang Washington nin mas mahigot na propuestong peace deal. Sigun kay Muhammad Bagher Ghalibaf, da iaprobado kan Iran ang anumang kasunduan hanggat da inasisyerto ang diretsos kan mga Iranyana. Basado sa reports, nagpadarasubot si Trump din bagong framework na may mas mahigot na kondisyon para pag-adalan kan Irana mantang day malinaw ang detalye kaini. Pagdoon man ni Trump na panginot na obeto kan US na pugulan ng Irana sa pagbilog ni nuclear weapons as in liwat na buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi man kan Iran na kaipuhan na kaining mapalaya ang nasa 12 bilyones na dolyar na frozen assets bago maglaog sa mas hararom na negosasyon, as in pinahimutikan na totoo ang mga nainot na pahayaga mapadapit sa uranium stockpile kaini.
1: Alas 5:28 ng pagkahapon sa mga mahihilig sa sports. Sports News. Malaban ang San Antonio Spurs as in New York Knicks sa NBA Finals. Ini makalis na daugo na kan Spurs ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 para tapuson ang sa indang Western Conference Best of 7 Championship sa score o sa kan series sa na 4-3. Nagkamada si Victor Wembanyama in 22 points samantang may 20 markers si Julian Champagne. Tampok ang anum na 3-point shot para sa liwat na paglaukan na San Antonio sa NBA Finals makalis ang 2014. Nagdugang si Stephon Castle in 16 points as in may 15, 12 as in 11 markers in the Aaron Fox, Phil Dylan Harper, Keldon Johnson as in Devin Vassala. Mupunan kan Spurs at si Knicks ang Game 1 kan sa itang Best of 7 Championship Series sa Webas sa New York City. Iyan naman po ang naging katarimpunan na kanis sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatodakan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasanta. Sa mga barata ba'y tama na sa bilog na probisyo ka na Kamarinesura, Kamarines Norte, Masbati, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang na Tita Polian Show kasabay si Tita Polia. Kami po ang nasentong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawona. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
3: Team Tugunan!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.
10: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Feels like

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Hello, Jismadine evening. Welcome po sa panglunis na edisyon kansa ng programang The Tita Poyana Show. Actually, na-miss ko kayo. Sana hindi niyo ako na-miss. Kasi nararamdaman ko eh. Di ba minsan pag meron kang namimiss na tao, nararamdaman mo? Kaya hindi maganda yung minimiss mong isang tao. Parang nakakaabala sa kanyang pag-iisip. Oh. Hindi naman po ako sa inyong Nicole na magkumasyado magayunan pero mahamuton. Humihingi po ako ng paumanhin at ilang araw po tayong hindi nakapag-live. Medyo nagkaroon ng di kagandahang pangyayari sa aking kalusugan. Hindi po kaluluwa. Oha. Sama-sama naman po tayo hanggang alas 9. Sa iman po kamunya, nigdi sa kabikolan. Gari ba gara nagdurudiklum? Sa may first district of Albay, gari nag-uuran-uran. Dari ka mong para uran, ha? Nipisino na ngunyan. Kaya dapat you should always take care. Cause I care. Ah, diba? Palagi pa natin pangalagaan ang ating kalusugan at dahil nga tayo exposed sa mga pangyayari sa ating mundo, kailangan nakapayo o di kaya naman, dyan na kayo sa bahay. Diba? Ano yun? Kamusta mga baby?

0: Of course, the Tita Poliana Show is brought to you forever by Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Viscus, Batata Products, Merentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. In different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Daily's condensed and evaporated milk. Drink or float. M2T drink. Golden Town Sardines, Merentayong Tatlong Variant. Original with chili and extra chili. Golden Town Sardines. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kyande. Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, kajoinin po natin ang Wanok Chicken Inasal Diet na matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, sa sentro ng diet. Pashel po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet Facebook page, para sa inyong online orders and inquiries. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Paano naman po sa sato yung mga magagayon in the city of true love? Kay po nyado ka ng oras para mamantinil ang sato yung mga sadire sa pagkakaguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Money Petty 50, at in dumanaman kita mapa handspa, glute drip, glute 4 push, slimming excellence, meso lipo, at in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Senaka naman, the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito si Tita Mary Jane, Anna, Cha, Ray, Thea, and Belle. Ang inyong friendly Pink Spa Angels. Mabalos po, Pink Spa. At mamaya-maya lamang po, meron akong ichichika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero Laundry. Abangan yan mamaya-maya sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa
1: The Tita Poliana Show!
2: Showbiz Puppy Dick!
0: Ayan na nga. Hello. Actually, natuloy na rin pala ang kasal. Eto ha, mula sa isang source. Hindi ko rin kung ito ba ay kagalang-galang na source. Natuloy na rin pala ang kasal ni Bea at ni Vincent. Eto po naman ay ginawa na lang nila talagang hush-hush. Kumbaga, very private. At wala na po yung mga ano, yung mga prenup agreements, tinanggal na lahat. Eh, di ba mas maganda? Siguro sabi talaga ni ano ni Bea, I will not get married. Hindi ako pakasal sa iyo. Kung mayroong mga prenup na ganyan. Ano akala mo sa akin? Walang sariling pira? Ayaw mo pa niyan? Pira ko, pira mo. Pagsamahan natin, eh, super million, brilliant, trillion? Baka sila magiging kauna-unahang trillionaires in the Philippines. O, diba? Feel mo yan. Ay, pero meron akong friend. Talaga namang super nagsisikap siya. Talaga as in over. Meron siyang 5 jobs abroad. Sabi ko, ano bang mahalak mo sa buhay? Gusto niya daw maging quintuplier. Ano ba yun? Sobrang dami na ng zero. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tita. Paga ako'y naging mamaya, i-research ko yan. Basta. Sabi niya, pag naging quintuplier na raw siya, bibilhan daw niya ako ng spaceship. At ipapadala niya ako sa Venus. Sabi ko, sobra ka naman. Ang Venus ang pinakamainit na planet in the Philippines, in the world, or in the solar system. Mas dumang ko ipapadala. Char. Anyway, congratulations to Bea and Vincent ko. Master and Masses na sila. Sana maging masaya na itong si Bea. It's also about time. Kasi hindi rin siya bumabata, di ba? Ayan, magkakaroon na sila ng ganyan. Ay, I love it. 17 minutes after 6 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Pagpasensya niyo pa rin po ako dahil medyo na iba yung voice ko. Maraming nabago sa akin, pati yung aking feelings. Oo, parang iba na ang mahal ko ngayon.
2: Iba na ang mahal ko ngayon.
0: Ay, ang bilis naman.
3: Showbiz, papitin.
0: Ay, hindi yun pa showbiz, ha? Siguro free-flowing lang tayo ngayon para hindi ako masyadong namumblema sa sarili ko. Pero pag-usapan natin mamaya ang tungkol sa Pride Month. Kaya mo yan? The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tita!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing!
6: Patata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalondry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration. One.

0: ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: The Tita Pulyana Show.
2: Oh yes, we're back.
3: Ay, nakakatawa doon.
2: Alas 6:37 na pong oras. Ano, nakauwi na bang ating mga loved ones? How was your day? Or better still, I'd like to ask, how was your weekend? Ano nga nakakatawa dun? Sana po naman ay nag-spend tayo ng maraming oras kasama ang ating mga minamahal sa buhay. Yan po naman ang purpose ng weekend. Ang weekend po ay hindi para sa kung anong pamanggawain, kundi ito po naman ay para sa family togetherness. O, di ba? Kailangan may ganyan. And as promised, meron akong chika sa inyo tungkol sa Leo Lavandero. Pagod ka na ba sa kakalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan! We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, meron pa rin tayong free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Leo Lavandero Laundry is open every day starting at 6 o'clock in the morning hanggang 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Lalo-lalo na kay Tito Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kayo? At sa lahat ng mga nagpapalabad dyan ngayon, I'm sure you're so busy on a Monday night. So mga daipang ano, panira, para sa ngunya na banggi, dapat iguan na. So iba na, ma-skip na sana kami. Hindi na kami maano. Hindi na nga kami mapamanggihan. Ta, mas maray nga ni Dana, mag-ianon da sa tulak ninda pagkaturog. O iyo nga ni, mag-ianon, pero mananaginip kang kumakain ka. Naranasan mo ba yun? I'm sure maraming ganyan. Lalo na kung talagang, ano ba yun, yung umaabot talaga dun sa sobrang kagutuman. Naramdaman nyo na yon, nakanganga kayong ganun, ngumunguya ngayong ngumunguya-nguya sa hangin. Huwag nyo sanang maranasin yan, ha? Kasi ako nakakahiyaman, naranasan ko yan. Hi, good evening. At pasensya na nga pala kayo sa ating ano lang tayo ngayon, audio. Hindi po tayo naka-video. Kasi hindi po ako pwedeng humarap sa camera. What? May ganyan? Oh, kasi alam niyo naman, almost 4 days na talagang ako'y indisposed. Indisposed? At ngayon medyo umu-okay-okay na naman ang aking feelings. Ganun pala ang feeling noon pag 30 years na lang, 100 years old ka na. Ganito pala yun? Sana may nagsabi sa akin. Char! Hello to our online viewers and listeners. Lalong-lalo na sa aking mga good, sweet friends, Francis Los Baños Picard and Sylvia Los Baños Silirio. Si Franz, ikaw ba ay nasa ano pa rin, Baguio City? And of course, si Chinchin naman ay nasa Santa Rosa. Santa Rosa! Thank you so much for listening in tonight, Tita Fran and Tita Chinchin. Of course, just maray na banggiman po kay John John, kay Doktora Sylvia Veloso Prado. Good evening po, Doctor. And of course, kay Eva Oliver. At kay Eusebio Castillo. Good evening, listening every night. Well, thank you so much. And shout out po sa Bermas, Barcelona, Bello, Castillo, and Banyari's family of Panarayon, Bacacay, Albay. From ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. Tita Cherry, kumusta ka na? Ano nang balita,

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

Welcome po naman sa ikalawang oras ng The Tita Pollyanna Show. Iba naman po sa giraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. And may disclaimer. Bako masyadong magayunon. Pero may gayon man sa nang diis. Pero mahamuton. May declaration. Okay, sabay-sabay yung disclaimer at declaration. Tita Pollyanna, sa kung alas 9 na po kita magkakairibanan. Ngunyan na bangging Lunes. Ano, ready na ba kayong harapin ang isang panibagong buwan? Nag-post na naman kayo dyan sa inyong mga Facebook. June, please be nice to me. If not, I will not be nice to you. Paano mo nga naman? Paano ka makapaghigante sa June? Ay, okay. Paghihigantihan daw ang June sa July. Wala, wag ganun. Wala mga ganyan-ganyan. Basta't maging just positive tayo sa ating mga gawain ngayong June. Huwag naman mga ganyan na please be nice to you. Ikaw din naman ang gagawa niya ni. Walang iba kundi ikaw. Yung ganda mo. Yung pagkatao mo. At syempre ang iyong mga adhikain sa buhay. Yan ang magbibit-bit sa'yo sa swerte. Okay? Clarada? dahil June nga, it is Pride Month. Hati-hati kasi ang feeling sa mga tao dito sa Pride Month na ito eh. Narito po yung sinabi ni Representative Chel Jukno ng Akbayan Party List. Ito po naman ay aking babasahing verbatim. Bilang isang kakampe at bilang tatay, malinaw sa akin. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mabuhay ng malaya, pantay, ligtas at may dignidad. Sa Kongreso, patuloy nating isinusulong ang mga panukalang magpoprotekta sa karapatan at dignidad ng LGBTQIA+ community. Heart emoji na green. Soji SC. Ang Soji SC ay Equality Bill na kung tawagin din ay HB00765. Ito po naman ay para labanan ang diskriminasyon at itaguyod ang pantay na pagtrato sa lahat. Heart emoji pink. Right to Care Bill o yung kilala rin bilang HB2786 para mabigyan ng karapatan ang partners na magdesisyon at mag-alaga sa isa't isa sa oras ng pangailangang medikal. Heart emoji purple. Kagandahan Bill. Ay, eto gustong-gusto nila yan. Kagandahan Bill. HB05474. Para magkaroon ng malinaw na legal na proseso ang intersex person sa pagpapagwawasto ng kanilang sex at pangalan sa civil registry. Heart emoji orange. Safe Spaces Amendments o HB00768 para palawakin ang proteksyon laban sa gender-based sexual harassment kabilang ang digital abuse. Dagdag pa niya, LGBTQIA+ rights are human rights. Happy Pride Month! Yun pa ang sabi ni Representative Chel Jukno. Pero noon pa man, pinagdilibatihan na rin ito, no? Dahil sabi nila, parang aksaya lang ng oras. Aksaya ng oras, resources. At alam mo yung mga pag nagdidibati yan sila sa, ano, sa plenaryo, naku, naku, naku, naku, ang laki ang perang dumadanak dyan. Diba? Kaya bakit hindi lang tayo
tumulay doon sa tinatawag nating human rights. Pag halimbawa, ikaw nga ay isang transgender, kung ano man ang tawag mo sa sarili mo, tapos ikaw ay naagrabyado, eh doon ka magreklamo sa human rights. Wala siyang specific na... kasi parang ginagawa mo, dinidiscriminate mo nga ang sarili mo eh. Diba? Kasi parang... ikaw ay isang tao tapos i-discriminate mong sarili mo bilang isang LGBTQIA+. Eh, hindi naman ganon. Dahil tao ka naman, bakit mo ipagpipilitan na ikaw ay isang special na person? O, diba? May ganyang debate. Hindi nga nila masabi talaga na, oo nga, ano? Kasi daw, matagal daw ang proseso. Eh, di pumunta ka kaagad. Kung halimbawa, ikaw ay naagrabyado, diretso ka sa polis. Ano ba? Diba, hintayin mo pa? Kasi pag ganyan, magpo-proseso pa yun, ang tagal pa niyan, dumiretso ka na sa polis. Pero ang sabi nga nila, eh kasi para mas specific daw ang mga problema. At saka itong kagandahan bill, nako, parang napakalaki ng butas nito. Bakit? Tapos pag sinasabi natin palagi na, oh, maging masaya ka kung anong meron ka. Pero ito namang mga, ano, itong nagsusulong ng mga ganitong kaisipan, hindi. Huwag kang maging masaya kung anong meron ka, gawan mo ng paraan yan. Diba? Oh, palitan mo yung pangalan mo. Ang ganda-ganda mo. Halos kamukha mo na si Katrina. Tapos, ang pangalan mo, Dalmasyo? Dalmasyo Batong Bakal? Ay, hindi ba ganyan? Palitan mo yun. Mabuti nga, meron na tayong kagandahan, Bill. Diba? May ganun ding usap yan. At ito din namang Right to Care Bill. Ito kung halimbawa, nagli-live-in ang dalawang tao na magkapareho ang kanilang kasarian, kailangan meron din silang o pinapangalagaan din ang kanilang kaayusan ng kanilang pagkatao at pangangalaga sa isa't isa. Kasi yung iba nang iiwan. O, diba? Kaya ito, okay din siguro to. Yung space, safe spaces naman, eh ano yan eh. Halimbawa, katulad nitong si Aura Briguela. Masyadong maepal. O ano, siya, inilalagay niya, ipinapain niya yung kanyang sarili sa kanyang mga postings. Kaya naman siya nababash. Eh kung nananahimik na lang siya at nagpapaganda na lang, eh di siguro mas marespeto pa siya. Ang dami niyang mga kadramahan sa buhay. Diba? Kasi aminin na natin ang mga bakla, iba-iba din ang pag-uugali. Parang tao din yan. Kailangan ang mga Vadim, mga Becky, mga Shoke, Badida, Gay, Sward. Ang daming tawag sa mga kabadingan. Tama, maraming kapangalan, maraming pangalan na binibigay sa mga Badida. Yung iba nga, meron na silang sariling katawagan eh sa mga Badida. Halimbawa, yung friend ko, tinatawag ko siyang Claire. So, Claire, kumusta ka na? So, hindi naman Claire ang pangalan ko. Eh, di ba ba Claire ka? Ano, nakakainis, ano? Oh, pag tayo-tayo lang, di ba? Fun! Kaya sana naman maging maayos ang ating pananaw sa mga bagay-bagay na ganito. Dahil nakaka-apekto po to at magastos to sa ating gobyerno. Magpakatao na lang tayo, di ba? Umayos na lang tayo sa ating pagiging tao. Pagising natin sa umaga. O, bading ka nga, pero okay lang yan. Basta tao ka. Wala kang nilalamangan. Wala kang inaapi. Wala kang inaabuso. Ano bang kailangan mo dyan sa mga bilbil na yan? Bilbil! Chadiyas. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tito. Woo! Itong mga sorry na huli sa lahat.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tito Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up
7: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
17: Kilabot ng mga dalaga
16: dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot?
19: Fresh, hindi ako.
20: Makinis true.
21: Firmong walat.
22: At parang watang-wata
23: dahil sa ERA.
24: Goodbye, pimples.
25: Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
26: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
27: Ako si Salvador.
28: Sa gabi ay
29: si Salvi na.
30: Malatyos, ang ganda.
29: Dahil sa ERA.
31: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
32: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show!
2: Oh yeah! We're back. Sa oras nating alas 7:30. Ito pa rin po sa The Tita Pulyana Show on a Monday night. Pinakaunang araw ng Hunyo 2026. Baka hindi nyo pa alam. Kasi palaging pinapaalala yan sa radyo eh, diba?
3: Today is the first day of June.
2: Wala kaming kalendaryo sa bahay. Ganon. Eto po, meron naman isang sumisikat na content creator mula po naman sa Vinsons. Dati na siyang sikat actually, pero mas lalo siyang sumikat ngayon dahil sa kanyang Charmaine. Ang Charmaine. Ang pagtawag ng Charmaine sa Orange ay bagong Filipino internet meme o slang na matatawag na nagsimula sa TikTok ngayong 2026. Galing ito sa viral comedy skit ng content creator na si Baet sa TikTok, kung saan ang isang orange na prutas ay nagrereklamo dahil masyado daw literal ang pangalan niya. Sa skit, sinabi ni Orange, "Ikaw, Mango. Pangalan mo pero dilaw. Ako, Orange. Na ang kulay ko, orange pa ang pangalan ko." Parang mali yung basa ko, no? "Ikaw, Mango." Hindi, mali. "Ikaw, Mango pangalan mo. Pero dilaw ka naman. Ako, Orange. Orange nga ang kulay ko. Orange yung pangalan ko." Oh, diba? Parang hindi ko talaga maano. Tapos nang tanungin kung anong gusto niyang bagong pangalan, sumagot siya ng Charmaine. Doon nagsimula ang biro. Kumalat agad ito sa social media, kaya maraming netizens ng pabirong tumatawag sa Orange bilang Charmaine. Nagkaroon pa ng follow-up jokes tungkol sa pagpapalit ng pangalan, pagpapanotaryo, at iba pang absurd na mga comedy references. So, parang kapareho din ito ng ibang Pinoy meme slang gaya ng Marites para sa mga chismosa, Vanessa para naman sa mga langaw na isa rin sa skit ni Baet, at Orange app para sa Shopee. Mabilis talaga itong kumilos at kumalat. At ngayon naman, lahat ng mga tao ay naglalabas na rin ng mga content creations na or ang tawag nila sa Orange ay Charmaine. So ayan na naman, may isang sikat na namang Bicolano na content creator na taga Vinson's Camarines Norte na si Baet. Ang dami niyang content at ngayon nga ay ginagawa na ng mga parang comics type, no? O, parang cartoon, kinartoonized. Eh, sana kumita din siya doon kasi nagiging uso yan eh. Kung halimbawa meron kang content, kukunin siya ng isang nagka-cartoon, parang ipapangalan doon sa gumawa ng cartoon, hindi na sa'yo. Pero alam naman ng lahat kung saan ang galing yung joke na yon. So, kailangan meron ding hustisya sa mga ganitong bagay-bagay. Pero Ab, ano talaga yan ha? Sagana sa vitamin C ang orange. Kailangan ko yan. Thank you so much sa mga nakikinig sa atin at sa pamamagitan ng Facebook kay Romnick Belaos. Good evening. Ganun din kay Bernal Daisy Bonaobra. Hello. Okay naman po ako. And of course, kay Arsenia Nunez, Levi Binias Fernandez, Annalisa Binos Balmaceda, at ganun din kay Nam Zaragoza. Na-miss daw niya ako. Eh, yun na nga. Kaya naman, shout out sa lahat dyan sa Marirok, Tabaco City, at kina Nam Zaragoza. Thank you so much. Nakaka-touch naman. Eh, ganun talaga pag, ano ha, pag 30 years na lang, eh, 100 years old ka na. Kaya maraming nararamdaman. Hindi naman siguro. Actually, marami din parang mga content itong si Bait na talagang nakakatuwa. Hindi siya nakakainis. Actually, nakakaaliw, nakakatuwa. Tapos, very careful siya sa paggawa ng kanyang mga lines, no? Na hindi maka-offend or di kaya naman magmukhang parang hindi na nauunawaan. So, it's very clear at meron niyang touch of innocence. Kaya, nakakatuwa siya. Kung hindi pa kayo nakapanood sa mga content creation ni Bait, naku, ewan, taga saan kayo? Anong planeta kayo? Diba?
1: The Tita Pollyanna Show!
2: It's the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, dito lang po sa One Radio Tabaco, oneradio.net with your Tita! 737.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
5: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots.

0: Whoa! Welcome, I'm Sapang Huling Oras ng The Tita Pollyanna Show. Still on a Monday night. Sana naman nakapaghapunan na kayo dyan. Wala nang namimilipit sa gutom. May ganun pa ba? May mga tao talagang namimilipit sa gutom dahil gusto nilang pumayat. Ayaw nilang kumain. Huwag ganun. Kung ayaw niyong tumaba, kumain lang kayo. Pag medyo busog na kayo, eh tama na. Diba? Nandito naman po tayo sa ating greetings, sa ating shout-out Boulevard.
1: Greetings, shout-out Boulevard.
0: Of course, para sa ating mga commentators, sa ating live audio stream, kay Francis L.B. Picard, dyan sa Baguio City, kay John John, kay Sylvia Veloso Prado, Dr. Sylvia Veloso Prado sa Tabaco City, kay Sylvia Celirio, dyan po naman sa Santa Rosa. Santa Rosa? Tama ba ako? At syempre naman kay Eva Oliver, kay Eusebio Castillo, at sa kanyang mga binabating sin Bernas family, o Bermas family, Barcelona family, Bello Castillo and Banyares families. Syempre naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. From ikaw na po family at Fatima Tabaco City. Hello, Tita Cherry. Ganon din naman kay Jacob Maxwell at kay Sardonica Barha. Tita Frami, kumusta ka na? And yes, binabati po naman natin ang Volante family. Si Baby Love, Danielle, M, Mama M, Nathaniel, Aisha, Kuya Asher, Kuya Zai, Matt and Baby Kelly. Hello to Tita Olivette Volante. Good evening then kay Romnick Belaos, kay Bernal Daisy Buena Obra, at yes, kay Arsenia Nunez, Levi Binias Fernandez, Annalisa Binos Balmaceda, and Nam Zaragoza Jansa Marirok, Tabaco City. Thank you so much for listening in and joining tonight's show. Binabati po natin dyan sa Bacolod, Tabaco City, si James at ang kanyang pamilya sa Floodway, Pasig. Pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig palagi sa One Radio. Wow, thank you so much. Diyan po naman sa Mandulungan, Daet, kay Tita Dolores Pacao. Good evening. Binabati din po naman natin si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawon. Ganon din kay Kuya Noel Bongalon. Good evening sa Bongay family dyan sa Binitayan from Errol. Ba't nagkaganun? Evangeline Vianias, and hello to Marisa Binias dyan sa Balyong Salog. Of course, good evening at binabati natin ang lahat dyan sa Marirok family, Descalzota sa Puro Cuatro. Gianan family, hello! Dyan po sa Kubo, sa Vargas family and Malaga family. Hello, Jocelyn and William Vargas. Shout out din po dyan sa Buring, sa Bornelia family, lalong-lalo na kina Samantha and Shan. And of course, kay Maricel. Of course, yan po naman sa Barangay 3 sa Malilipot. Binabati po naman natin si Ate Wang. Kumusta ka na, Ate Wang? Diyan po sa Buena Bajo Compound. Ganon din kay Kuya Ricky at kay Bicolanang Bungal at sa kanyang sidekick na si Alam Pudin. Let Burillo, dyan sa Zone 3, Burak, Santa, or Burak Street, San Lorenzo. Hello kay Larissa Banyas. Dyan po naman sa Ophelia Street, sa Daed, to the Manzo family. Dyan po sa Puro 4, Burabo Daed, Amilgos family. Sa Lagon, Abais family. At dyan po naman sa Kamambugan, Sofrano's family. Good evening kay Jersil and Jeric. Dyan sa Belen Tiwi Abay from Hazel Sid. Good evening po dyan sa Kinale. Of course, sa aking amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Kumusta ka na, amiga kong magayon? And of course, kay Mami Uping, ang mas magayon. At syempre si Ate Nora at si Ate Jealousy, kasama na rin si Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy dyan. Hello, Ate V. Bongala, dyan sa Riosa Street. Kay Mami Normita Contreras, na malamang ngayon ay nasa Tobacco Night Market. At sa lahat po na namamalengke dyan ngayon sa Tobacco Night Market, good evening! At syempre kay Tita Chris Barameda, kumusta na? Dyan sa Chris Resto Grill, lalo-lalo na kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Hello po sa Kalisin family, dyan sa Riosa Street. Si Kuya Rudy, Tita Tez, at ang kanilang magandang apo na si Arella. Hello to Aldrin Cubalias at kay Mama Paz. Dyan po naman sa Cormidal. Dyan po naman sa Urpao. Good evening to Benedict Brizo. At ganun din ang kanyang asawang si Diane Brizo at sa kanilang mga anak. Kumusta ka raw ni Kanor Ampuon, hali sa imong agum, nakataning mo man sana. Adrienne Ferrer, dyan sa Purok Tres, San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Good evening also to Jason Banua.

So agum pala ni Karen si Karen. So agum niya si Box. Ayan, mahiguso na, pogi pa. Wow, swerte naman itong si Karen. Hello kay Tita Frammy Barha. First day of June. Okay lang. Medyo umulan kanina. Umulan yata dito sa maraming parte ng Kabikolan. Ano nakakatawa doon? Maraming mga lugar na inulan ng bahagya naman. Hindi masyado. Kasi mainit pa rin eh. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para maka-join sa ating greetings, shout-out Boulevard. Every night, dito po naman sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tobacco, OneRadio.net. Twelve minutes after 8 o'clock.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
11: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
9: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
12: and other skin problems.
14: High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
20: Wow!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio. One
8: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
3: One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black,

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
6: and Best Cafe Black

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM.